na edie ye benum kai mosu no so call the review onu onu so nyansuo mi num yo onu so nyabi urade kachia no se onfa ne puma no mo obotan mu na odi bo mu no ensuo every by ema enipa no ene adifo nyina ohu enipa eya ngwangwatia na ewo ena etwa mu no enye se angwadie no yema nkofo bi okekewo angwadie wo yema enipa wo adihiade mu ono nso omo ya angwadie ni bi wo mo abrabo nso emu ebeye ngwangwa se obehu se oma mu nyira benya fofroya ni ahusane ni sukom to to betwa afri oma ni mu Unyame ene di ma womu, ebeye ngwangwa se, ebra, watine abano. Na Israel meyi, eche mu asasi, asasi esuwari, esuwabla nente sa, angwangwa die, onosuwe nche mu bia na dioye eno. Unyankupo ni pa, unyame afuna, unyankupo di fuo, Sempa Kenya uwasem ni mumu. E nipa, wanim wanya nkupono. Udifuwa, wanim ni nya nkupono. Obeya ngwadie, beya ngwadie. Enuna ema omani nya enfaso. Angwadie yonu, ene ma fufru nya inshra. Angwadie yonu, ene ma ni kosu wama ambra brumu. Oka nkwajie asem. Nese, e nipa nya nkwa. Eye, esanchenika siepa angwadie Nebeyo ngwangwa, ebeya dia infitro se muse ubi okany enkwa dia semno achire nkofuo na omu nya nkwa jie na wano wankasa no se uni nkwa jia insuya udi free obutan mubano ehoma uomo eni wa udi baye nso inipa asempa kafuo Oka kronkron ye asemunu, akwa mutie hon asemunu, ahontie hon asemunu, ebeye ahudjane pa se, ensenchenye ahudua, ufri akuma enya ensachaye mu, akuma enya ansisaye imu, akuma imu atie mu, ensenchenye, ufri nipa obren hon asu udinu kre, nwa juo mu, akuma munu, wajene nkofu mu, ebeye ngwangwa asobu hon se, sesa nipa yi ini, unipa, Wakasa asempa na kase muang. Angwadie na woyo yenu. Ewo afufro abrabu munu. Echase esha asie nsu. Ewo diyo waka asemu nsu abrabu munu. Udifo na abrabu munu. Osofo na abrabu munu. Diyo pemu ka asemu na kasa nsu. Yeka unyankupon asemu kristo asemu. Osimubi nyatumi. Bra. Onkron krono. Abamo suonu. Na so sempa kani no eka asem no oka won kronkron asem na eba woni tumi kasee mu ewa ahoode ni tumi mu eba ne nkofo eso wona wonya akwamutie wasakira ho a na aye abrabode pa abeya hudwira mayempa se sawo sempa kani a oka sa won kronkron tumi mu asenkan na wono ankasa de Wano diye, se wujina brane, wo asem, jume diye nimo, eni ho, woni tumi, a waka ho asem no. Na wako, kwa fuwancha, asem ni njinane se, eni pa, asofu, asem pakafu, diyo pe mu ken radi asem, ah, woni mni nyan kupon no, obeye din, na waye, angwa diye, na angwa diye no, enye se, woyema domno nko, angwadie no, ese se, esha asie wano ankasa nso se mfaso wano sumano. Yehu, ebusia hudua ekikabumu ishiemu. Ebusia hudua binma imuatete. Na osese wahu wahu se. Ye ishiemu. Ne ishiemu bakumu. Bema no, a watu no ho. Nyesu watu kakeo, wa yinu ho kura. Watu no ho, efu wa yinu ho kura.
na aye orijaya anwodin pa nanso bemeyi onyankwaje na oba no so onim de asi oba no so onyankwaje o ene yeshiemu koso na sa papai ebaaye oba ho bi ene oba no so eba ho so bi na esi se wenye kwanhia asem woyɛ nneɛma awurade siesie yɛ onyankopɔn nsa no adwuma awurade ɔbɛyɛ wo nso bra bom adwuma bra bɛma no kɔtena ase no hwɛ ne yere nso a ɔmo ahyɛ sɛ nyaa deɛ ɔmbɛhyia mu biam da sɛ awarefoɔ no afei ohuu no no ɔhwɛɛ no ɔse a wo nso woba ha woaba asafo yi ha bi ɛna ɔse wo nso aba ha bi wo so nyinaa nnipa nyinaa mu i ɔse ane o ɔse maba ha ɔmo tena ase tie onyame asɛm ɔmo ansa nka ɔmo fie a ɔmo atete mu no o ɛberɛ a hyiamu no siiyɛ na ɔmo ka bo mu ɔmo hyiamu biau sɛ awarefoɔ amenka nkyerɛ o ɔmo adanseɛ ne sɛ ɔmo kɔ fie ɛkɔ fie na na ɔmo te mu no asɛm no ne sɛ woyɛ anwanwadeɛ na nnipa a ɔsɛmpaka ni ɔsɔfoɔ deɛ ɔpɛ mu ka awurade asɛm ɔnim ne nyankopɔn no ɔbɛyɛ den o na ɔyɛ anwanwadeɛ sɛ anwadeɛ no sɛ wɔka ɔyere ne okunu asan abɔ mu bio no wɔyɛ wie a ɛnam deɛ ɔpɛ mu ka saa anwanwadeɛ wei ɛsɛ sɛ ɛyɛ ɛbɛ wo fie nso maame nte amen mose a yɛkaa n'asɛm ɔkɔ bepɔ no atifi ɛna wo nyankopɔn ɛma no ɛmmra nsɛm edu ɛno ɔsɛ wo ma mo nyɛ nyam foforɔ bia ɛnka me ho mommɔ awurade mu nyankopɔn din kwa wonyɛ honini biaa mfa nsia na mu sɛ onyankopɔn sɛ firi ɛpo so o anaa ɛwiem o na wobɛkae awurade ɛda no hwɛ na di so kamadeɛ no kronkron na mo ɔgya no wo na ɛnso yɛni wɔ ne yie paa ɛnyaadeɛ nso a wobɛsɛe awadeɛ wonkum na wonni adanse kurumu ɛnso wonni wɔne mmere biribibiaa a ɛyɛ wo nnua adia asɛm no ne sɛ wɔgyee wei ɛde mae ɛde maa Israel ɛma no na yɛ anwadeɛ kɛseɛ paa firi sɛ ɔse ɔman bɛn ɛna so kɛseɛ sei na wɔɔden sei a wɔanya saa mmara yi awurade ɛde ama ne man asɛm a meka ne sɛ na ɔɔka kyerɛ nnipa no anwadeɛ a ɛwɔyɛ man mu no ɛne sɛ wonsɛe awadeɛ ɛyɛ animguasedeɛ kɛseɛ ho dwiri mu paa sɛ bɛma wɔde saa mmara yi brɛ wɔm yi wɔno sɛ ɔsɛe awareɛ a kɛɛya paa ɛnsɛ sɛ ɛsi koraa anwadeɛ a wɔyɔɔyɛ no ɛwɔyɛ som mu no anan na mosom dwumadeɛ a wodie mu no ɛsɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛda adi paa ɛwɔ woankasa wabrabɔ mu ɛne wɔbusua nso mu biribi biaa adeɛ biaa yɛyɛ biaa ɛmu anwadeɛ mu yɛbɛyɛ anwadeɛ na ɛbɛhyɛ aseɛ ɛwɔ wa wabrabɔ mu mese ɛbɛhyɛ aseɛ wɔ fie na adeɛ biaa woka ho asɛm no wo kronkron yɛ a sɛ obi kwati a ɔhu awurade no akyi no saa kronkron yɛ no ɛne sɛ ɛsi tie nyinaa kronkron yɛ no sɛdeɛ ne mu a yɛsi tie nyinaa saa kronkron yɛ no ɛwɔ sɛdeɛ mu si dɔ ne korɔn ne ware no nyinaa no ɛbɛda adi ɛwɔ wabrabɔ mu
ye hunu wonyan kupo ye no bebre no a ne dia ya ngwade a ebin sida ima mi ensa ne ehwe de di kan wo ja ne ho ama angwade a enam asem ne nyina emu dedication for exploits through the entire world in show because ah me the way they make kan we Joshua me the men kan we there be asem bi e wo onyame asem bi a dadane foforo nyina pam dadane foforo nyina ahyase kwa wie nyina ye nyina to ho acha ye nya se be anwade a enam na asem ni nyina emu dia toss me no wo yo ade wa bra wona emre no untim wo mo amre enyi de eye omo de ano firi won chen doing exploit without exploiting the weak wa bra ye nsisi wo mo ye wo mo emre ye mfira wo ni ye nada wo mo emre no se ebe nya kakra owo no na ye de akoka ye beberebe na owo no eho ye yanwade wa bra ye nyi enha wo mo ye tosum ye nsanso wo da anwade edi ewo asempa tre kwanso adwuma ye mu ye hwe de di kan no ye ja ye ho ama anwade a enam asem ni nyina mu ye tu ye ho ache etu ho ache ye wo edi ma anwade ewo na asem ni nyina emu ye hwe Matthew asempa no eti adu no ngotwe imu edu ngotwe Matthew 28 verse 18 wo se na Yesu ba bekasa chire won se wodi wosro ni asase so tumi nyina amame we any dear ofreye no we one dear waboama ya sache adwen ono ena aboa ni eja ye ho ama no ho adilechi we ena wo sheye so tumi nyina e wosro ani asase so odi nyina ama Yesu ana wo se yimu dunkro verse 19 enti mu nkonko ye amanaman enyina masuafo na momo wo no su ense eja ani oba ani ho kronkron edi emu hwe yimu adun verse 20 wo se na mo chachire won se woni die masha mu enyina so die masha mu nyina nya dia woko badwa no ho anya mesomfo badwafo na no wasase so ho no edie na mo pese me kire wo ho da bi Awurade Yesu Kristo no ankasa no wa ka kire yen wa ma yen ni esese ye chrechre ye chradwen sachra asem ye chregidi asem jese moje edi moji medi anya sa munyina nso mobayira wa chreye wa ka chre se nshira ani wona ye huhuma hiafo opese ye chrechre ahobrasie na ye danadi enso ewe ya brabo mwasi na womu na unyakupa hini inu eye wondia inshira eni nipa wosu onra huo se boni oha na usu ye mfe ni agro isu ohu uhu boni se chwa mwashia sa wunipa woye boni fusem empo ewo unyakupa on eni ewa safumu ye nkese wedi leni atiu debi enye sa wonim nyansa woniti oba onyankopon nim obri oma mra na wobubu ne mra no wadanim wono anani eso sa woni pai oya anya ne wonim kura se onyankopon no oyotemu afuo yani nyi bone no hokura yani ni ahusie wo ho na ye ma anije bia ewo saa ne mansa bi hu se bone ana proye bi ekoso we bi bia ebia na be ma ye bu no pa anya ne fo ebu no se rote no ade ade boyen fo ebu no se rote na enama no ntino
Waya bonia no ma bonabasu huru no what me and yes sa fi se yesu ma ya semuno se inshra ene wana o hura huo o su fi se wase wano bechichi wangre enipa wachichi wangre namso wanya akuma sachra anu ya ba mwumpai ba wanya sachra yenti ene nipa o su ne hura huo mwumu bonde huo ene ya pasa wa yes sa uni wa ye yeno huo ene wata form ewa Ensoni atechemu na wanu ni hupase. Mwye sani yeme njina inshra. Inshra ni di ojuo. Na wana ubenya asasena di inshra. Enu wamo inipa ohu sukom. Uhu humo kom ni sukom edi wamo. Na wamo na obema wamamiye. Ewa saati ni imu inshra. Eni wana oye apatafu. If you say wana obefre wo nyankopon emma inshra en wona wona kuma muso etie wona oma kuma mu etie wa kwa urade chen na urade edin sa kuma ti oma kuma mu o se wo mu na obehu nyankopon ene bi o se ni a chere as baby bi ebe ko bia ni a hwe ayo niema hodo a washa yeyi enyina na hwe menemu wo ho enanyina urade obeka ye ho abre nyina empo kosi wiase awie ye amen empo akosi wiase awie ye bla ye hwe Lucas empa Eti enkrumo di onu miensa Luke chapter 9 verse 23 Na ka kire won nyina se o ka kire won nyina se se Kristo kasa o kasa kire ni penyina adintra wo yo rentra e wo bi aso o kasa kire osomfo no kasa kire asafo manso na osomfo no entimi nyine ho emfiri mu kese meda mi osomfo dia woka ye nyina kira safo no eyo mu dia obi bia dia fise yesu oyo wura e wo ye nyina yesu oyo wura e wo osomfo so oyo wura nso e wo asafo maso oyo wura e wo osopakani so oyo wura e wo osomfo nso so oyo owura wonipa nyina so oyo owura ewo ohene so oyo owura nso ewo nipa yidi onso nyina ose na oka kire won nyina se se obi pese odi machira onpa ne ho achi ma no onpa ne ho achi Ubiodi Kristo achi no. Kristo ni mapa. Usuani ya odi Kristo achi no. Nya dia woka nsem bia eba na numu bia na dwun bia woka. Ohwe sa ansem no pa. Sa ansem yi ebebu nkofo abemu ana. Sa ansem yi ebe kire se ye sitie aye di Kristo achi. Sa ansem a mekan yi ebe ye se menya awofofro. Adwini bia betima ba wadwini mu betima ba umu nanso obepo oho afrisa ne ma no eho beji wani afre ni ji a obenya afrisa obeka sa ensam a enye no emu na betima ye no yo bia wota ayo wabra na woni mu nyankopon no eyie pa na sese wo nyame yie na oho ne yie foforo mu kra Wahunu wanyankupon wahunu yie pa wahunu wanyankupon se wayaji mkwa wahunu wanyankupon se wanuni ubia wati ya kumemu wati liwi fuwa emaho wahunu se wanuni ya kumemutifuwa na sisi ebra ya hunu sano na ya hunu ni nyumano ninsamuno
nensam yahu ni ye chance a kane na yin e kroma ye chance na yin ma foforo no bia ne pese de ho de kwan bi eso de na wota ye na ubi yo ade bi a woni nye ho na wa fa san yo wi ada na dina se wo hwurade bibiri a feel ba sha ho so o sa e kwan no so se wo na ne di bia Nyeme biya waneje huwa biya uye kumano. Biya eje bi na obeso papa. Obeno papa. Onyo wa papa rekope die. Na uhu sa eje yi. Ena waneje ye pa. Nesa uye abema na baba ketua waneje no hupa. Wani eso ejano se oye mami ana eja ama uo. Na sana wonum ensa wonum no de oyo anu no wonfa mawo na sukukuo mu de o papa eye no na wonso akofa aye no kukuo mu na bra wonyire no nso no wonso so na ukosa abrabonu a emubi akwakoyo sa na ubu bimse me papa awoye otitire no de oyoye ho na misuyan na sesey wonya ofoforo wate Na waja nsamu no, waja wosro nsamu no, ene dihine, ewo bibi bia, ejebi wasa sumeti miyaken bia, so, radia seme ditumi, ewo bibi ya ene wo ayonkofe bia mu, iti se, agene nsohwe ne bibi etri ya ya, se yanko yos bibi ya, ena mse se se, ya huye nyankupo ninti, na ya ye di inti, wasi ya bel shisha ya hoso, Mintimi nye we biyo, ze sere menya ufufro. Mintimi nye sade biyo, se mi yo nyanko pomba. Mintimi nye sade ni biyo, fise, me, madre wo diyemi ye biya so, diyemi ye biya no, osro enibi e sheme, adye biya me ken biya no, asun biya buya, e oho da, eti, me biya me ku biya no, Onyankopon tumfo da bia o hwe niema meye yinyina emu enam san sese inti midi kristo echi opo pa ho echi no afa asenua no da se eti ase se midi kristo echi no wono ena oso asenua no maye ode ko kabari adaina Ese wafa saa senuye yi. Fise, enyamisumfu wadi kamfu wano waso iti ya Yesu yi. Eno mwyo madwe yise, mwono asenuye mu. Se, o kase, diyo pese wamu, otie no okama wamua, na wanka di onyami pese waka. Se, nka woye nye, omwa ni son, omwa ni chihu, se, se, woye die, kebeso, janwe niya, Unyamia wosro nania, wano osuma nania, senka Yesu, efa omo kwaya, omo namso, nisede ompeso, onante so pepa, ene kumfa senu ya antono suo, suwa nsuwa, na wabona senu ya mumpo, inyani se, na kwaino, na omo ni nyuhu, intra. Nani, sobe di Kristo chia, na udi Kristo ensemo chi, nani Kristo akwaino so, wa kwan enso bi ani ne nipa woni nye no woni nye kwan wonam so ye wa yi no woni nye ho wa brabo woni nye woni nye ho tire osi jina no wo jina ya wo jina no wono ade wono asenua nso ebeto woni mu nanso nim ya ya adwe se be di kristo echi yensan echi yensan echi asenua no ewo menim abotire no eba edi asenua na chi mensa machi mensa machi da bia asenua bia eba no ni nyina ne se wudi ewurade anamo no ene na samachi ene onyankopo pe kwa so ntino obeso asa asenua na da bia na abekoso odi na chi sa ubedi kristo chi a Dear, a boobie a genome.
asotwin bi ewo mu ewo nipa ewo wiase se ode be ma ye no ye be koso a edi Kristo achia amen amen fofro ye ye we ifise onyankopon asem nti ayansa aka no na ewo jidi a bibia ngoso no nso no nti no ewo onyankopon asem na yansa aka nti roma fong maniti du you move those so Romans 10:17. Radia sem di okani. O se. Enye afri na jidi no. Ifri asenka mu. Na asenka no nam. Kristu asemso na eba. Jidi. Enye ma ye jina. Jidi. Enye miye nyam kwa jie. Jidi. Enye. A crow ma won kwajemun jidi ena ema we nam won sawachi won sane kobe bianye won hwiase wo akwan so won topiti wo kwan emu bekoso ejina sa jidi no enam urade asem no mu na eba na enam urade asem no mu na bra woti wo nyankopon asem no na waje sa asem no di se yesu se wo ye owurade yesu se sei wo ye waje nkwa na de awujidi e wa akoma mu no de abusu wa akoma mu no e na ano nso e ka mejidi meje wa akoma di pa se yesu onyane ne fira wufom e ma me na eno no de e batre ni mu na me pae mu kan se de mu na akoma mu no o pe mu kan do anoka na wo ka sesese yi wono ene mawurade ene maje nkwa ifise ye wo sa jidia esese yi wawurade mu na obibia obebbo awurade edi no obeje no enkwa na enu achi no sesese yi ya kosua kenkan ya twosem no a nyese ya kan afkan no nemu ya be kan se se de ahunu ya hunu de ahunu wo nyankopon ye pa na bra ye ho nyankopon ye no pi no a brebia no ya be ye de ya be ye anwanwade eye se ye be di ni na ya bu obinipa bia wo ye nyankopon nipa me ka kire wo amwo hu se ye de ni die ye do mose pa na so mose woni ye nche ha sesi ye bra ye de ni die ma na ye kese wo ye mose wo ye mensu mi ni da bi wo ntimi nye sa ye do ye de ni die ma elia wo ye nyame nipa kese ye pa ye de ni die ma no obai wo osoro aho din mu na opepa abosom bal free assassin so ne se wako woni onipa wo hasesi ya o woni oba na wo hasesi e ye meantu ani ni die ma die etwa mu no ase e be sen ne e wo yenim sisi okọ wo so wa ha na won so won fa ho emu ni pa bi sei e se wo die ni nanso won nyimi firi ho se wono no no o obetimi de mitimi obetimi aye na wono usa nso bi nyini e boya bofra no na akyerekyerefo etwa wontimi ntwero sese wan kaso anya abofra wontimi ntwere wo obra bo nyina mu de akyerekyerefo no kyerekyere wo nyina no sese no wan so timi twero professor bi a wo kyerekyere wade no wo kyerekyere wo na nwanwa sede nimdie no musi dosi fa na sese no wo o kyerekyere wo wie ye no ena wo wie suku yi ebia wo so kura no obeye lecturer na sese wusu ya professor wa kasa wo
the professor a year, you know, since he won't son, I will, you know. Who monosa, yeah, ma will be so, when you're mini pebby so, when you're mini pebby or baby so, my name costra, when you're a young one, send me the mint to me, who bet to me, I yo, to my young way, you know, do you hear, sir, who bet your day, or see any pa, when you won't young coupon, or besha won't hold day. Mene enipa ye de kasa wahana, ahwodenfo kasa. Na onyankopɔ ma onya ahwodenfo pa. Na so onyame ye yensa, na ye din no, de ne ebeye. Mi bisaw e de na obɛ nyame ye ma ahwoden na. Me si onyankopɔ ma sa ahwoden ya, e de na obɛhwehwɛ, e de na abɛye e wa brabo mu. Ɛwurade ma ne mremu firi ɔsoro ma wo Yesu di mu. Me ba epo toso mienu no epo toso mienu wo ya ade wo ya ngwade wa bra wuntim amene enyi wona wo mre ne ade wo hunu nipa emere bibiri wo ye ho nanso woni pa word no de word honhom no wo mfa no hunku tim o ma mre bia wo owura bi e wo odi ani mu adwuma mu ni pe di a kire nyina wo mmre nyina ne se woni tumi bia wo no na wo so woni nim die so a wo so nsa aka ne nyina enti esese ye nipa ye nyankopon ko ofo pa tumi bia ye nsa aka bia no tumi bia ye nsa aka no na enipa wo wo ye chi no odi echi no womre ebia wontimi si yakan ebia obetimi so wonyo ensi yakan ye mfa we nya akwanya bi ewotumi dia ye gyina mu no enso ntia wono abrabo na ye ntimo ma mene anhye won so anye de ye omo dia emre bi oha na won so womre sawo ahenkura na ya abofra nana adeketua bia na nisio esene wo mre bia uhunu en sesen kan ni ma bi ehunu hunu wo maame am de ohwe maame de boa wo mre bi edru ya won nante hwiase nante no hwiase a wo papa wo mu bu na mu adentre se adentna wo hwiase sa ohu enipa wo we ani mu no awo oye maami ana papo wo chechrefu onase nipa odi ekan ana adwumayen titire no wordin ba bia yeye mre no nanso hwe yie pa se ye mfa ya ho odi aye wo no ene utumi na wo no entim amene ense wo mo ye nye wo mo sa enipa wo talent a woti kasa na sa talent de kasa no emomo ye din pa emomo kosra na osa ya defo dada emfa sa wonim die na osa aka no ebie nim die e wo twro semu if you say wonim se si ka asem no na mani pa ni nya ho ka na se ni pa yi betumi aka chom se sika wo hia nyina betumi a shom bo bebre fa we bra emfa hye kokwo fa bra ha wodi sika kasee bebre baba bra wodi mana samre na na wonsu binya womre oyo onibi uyo defo wo bebre ade na wo fasa akonya ni utumi so na wodi atim amene agide ye omode a ewurade emfa hye won na waye saa ne nyina mre atwam no wo Yesu di mu na ewurade nye ye foforo so se ye di ani di beba ye bema ani di kase pa ni arushimu aka ho ye bebo mode edi gidi aka ho ye bebo mode edi sikasam aka ho aboa enipa wo mra woni bie no de wono woni bie de de aboa mo so wo Yesu din mu nipa bi wo se guaba guaba e wo nyame asem na de obegu bia no won sabeka nanim enye nipa na ese guo no won sabeka ni nso no won so eso nso guo abani bi enu anu ana woni mbo she no
se ugua ubecha osempakani osofo wunim se onyakopon oshira wana de mano enyai woma emano se nipa no kwa na ema yenso ye yasempakafo no ye ne yasempaka no ye wosa na ema we nyina yi mewo jacket ehye no we ene se na madre se senka mebisa nkofo se bra ne begu abra begu aba no begu bibi dua bi mame ese menso mesumi gu wo bibi wo abra bomu osempakafo no so no maye ntim enkofo amre nye de ewe mu de anomfa ye ngu nipa ewo mu so abrabo emu na erwade emwa yensa na yensu yebeye anwade pa na yento anwade na onyame na meso aye no yabompa na yas for anya yansa yenkoton ayasa no yabompa yo na onyankopon ehira enipa no yenkokoton ehira no onyame de maye no ye anwade wa bra yentim nipa na amene enye de wo mre de no Yeshua Matthew asempai eti eduno imonso Matthew 10 verse 7 ose namukwa monko kase oso ahinie no abei imonwoche verse 8 monso ayarfo yade we na obeye amen kase we ena me kwa akoyo We na me koye. We ya mwadiye wu. Sa ayarifo ya ye. Tu mi ya. Ye de sa ya no me baye nso. Jidiye no. Ebetina. Ye mu. Na. Namu ye. Aonke kano. Ashe diye no. Kristu. Etimi mu no. Nyamine ya safu no. Wanone wa yare safu no. Wanone ena wabetra mi mu. Wo. Ube ye. Sa wo Yesu demu. Monsa yafo yare uma kwatafo humfi. Muntu awmone munyane enkwa moma me ame waha. Muntu tu awmone enfa ho enise sitia ne kase ya kron wo wo yetenten wo kron na ne ho odin sifa. Sa wo yatuate ni sa damone no. Ubetutu no. Amen. Shadiye okan yeyi wosi munya anu kwa ade na wutu aya unya won kwa diye debi yesu tuya ni nyina ye fasa asem na sansan chere na ye kwa di asem e ma foforo ye kai ye nya anu kwa na mofa ma kwa dodo osai e na wutu aya e ma jidi ya Udi nya ya asano. Ani jidi ya. Udi nya ya asayi. Bibiyanu wa ituya. Yesu ituya ni nina ama ye. Jokan ye nina se. O bibiya. Obeji wanuna dienu. Esenchani. Ebedi wan echi. Wan tuya she ama yesu. Ujenu. Kwa kwa se wade maye. Yesu ya mfama wamu kwa kwa. Na sika sei ena yetuya ye pa se yebednya ahwoden dia tu amone sika ne dwete ana wasimi ni bio na dia me wo ewo yesu di yesu ofri nazareth di mu sori ai nenante na dodo sei ena petro etuya ma kristo ewo ade okoye wantua hwe na se sa woni pe sori ai o se menko ate o sika wa bo bo anu nyina dia wanya no wai Ya maha, ya man kwa nya ya nisei, ini kofosi kalibra, debi, wankasa, ubi ankasa debi. Ye chabu wama ubi ya, nipa unyankupo na mumu, eye, ema nkofono. Na, unyankupo nso dobe ye juma, amwa ye nyuma, akesia, seche ni pipa, kwa. Ye nyano kwa u, na yensu, ye mfama kwa. Yensu mfama kwa. Men tim amene di wo mere ne de nye na ewurade hira wo so ewurade fa ye nya adwuma nya nwade ne anwasachrene e wo enkofo pi abrabo emu e wo yesu din mu ye ba de tosum ye nsane sisi e
wo da anwade edi ewo na sempa ka asem adwuma no mu wo da anwade edi ewo na sempa ka adwuma no mu obi enka se wo da anwade edi ohunu de yesu yoye no ene se wo da na di ewo mu nyira enim wo anka nkyere wo mu se petro yakobo yohane Matthew, Bartholomew, eno omo aka nyira montase me ma mu formula bi mass bi na eye nan de di kan ni se de toss me no me ensa ene enan ni fa we ekoye adwuma na de mi ye won so baye emre bia na ho onyankopon ene ohu mobo ene wa frewo ene wa yiye Esanse wa freye inti no die Kristo eda na di no wonso wo beda na di a wo Yesu din mo meyo yo adwiye ni e wo kan ewa ahayi yekofia wo beye no sa Ebi omeye, erade emane mremu, ewa yesu ni abusu ya mwenye na ewa yesu di mu. Asempati ya jume diye yi, maku asempani mu eti idu nsi ya imu idu numu, Mark 16:15. Na wase, wonse, mwonko iriasi njina, Enko kan asempa no enkyere abodie nyina wo ne e ka ho asem wo enka wo ho asem kra enka wa safo ho asem ka asempa no asempa no a enkyere abodie nyina enka wo man mrebia ho asem etoda wa fronsa yenko ba bi foforo a na na sa ni pai e wo sa mia ho no Oni amamre krona mu sɛ dia wonsu wo mu no yenka kasa krona yenni wo machi yenni wo mabrabɔ na chi bia sɛ de wo sit epa mo montade nyina ene wo dia ebɔ ebra won konko ka amahosiesie ho nsɛm na akyerɛ mo ye kristo asempa na ade kɔma wo mu sɛ wo ka asempa no a asempa pa no a onyankopɔn so be hye mo den ama wo yesu din mu Imu dunsia, verse 16. Ose, diye oji diye. Nobona sunu. Wabeje no mkwa. Na diye onyi niye no. Ubebu nufo. So wabona sukura, mfia, mrebibri ya. Diye onyi niye no. Ose, ubebu nufo. Se wanchi eradi edi. Enye. Esese, unya insiyo mu esubonso. Se unsaka, ebra ujidi yene chia, ehu hiyansobe san aye biye wo. Nese, unu kwa sofu biye mu. Na wose, wabo ni persu. Bra ujidi yenu, wabo wosu. Unke se, mesan ako bo esu waha. Esubo biye nwa ebi chen biye ana esubo we diye kwenye mo chen wei esubo we diye ekron chen wei esubo no awon saka no se wo woji eradi yesu kristo edia na wabo wosua wanyankwa ewo yesu demu unu ya sobe sen jaw wama esubo bifuro biye biye u nemo nese wabo wosu se abofra diya no diya ne nye peye bra wo ye kuma no na wonim bone na wonim nipa kura wodi nsuo no gusu wonim no lodi so pete wo so do ka sa me bo wo su no na me ma we di we yoana na wonim di joana kura wonte ase na wonim onipa wo so fo na wo ye sa di nyina enti eno de sa wo gidi ansa na o si de wo gidi no na wo bone suo no wo beje no enkwa meda wo nyankopon ase
se unya nkwa ahu ene nkwa jia ba ma ahu imu dunso verse 17 jiti yesu kase na ensanche nye yi ebe di wana wabajia di echi ujidi uyo jidi ni mesu uyo jidi ni ajidi fo yawo edi ahudo pi ajidi ni befre no so sofo ye befre wo se bi o sempa kani ye betimi afre wo osofo ocherefo betimi afre ocherefo anase Sunday school ocherefo ajidi ni ye betimi afre no odi fo mpo ajidi ni betimi anya edi a ye befre ni se wonde o ye abefo ni ajidi ni betimi abeye Se ya wye Kristo ni enye di no e daye nso no na ejidia ye nsa ka no e na ehia pa na ade bia e da di woni nyina mu no ade bia da di e woni nyina emu na sa asemfo a ehia yi ene se jidie no wona o jidie no wona o jidie what I mejidi me jidi So, sempa fa kani san bitima kasa mejidi mejeradi Yesu Kristo edi na wonso so yo sempa kani na wonyo sempa kani yo wonya me badia ka kire me wonso ya dai menso mejidi sa kwa faso jidi ya no ara so faso jidi ya me kasa mejidi wonso se wujidi na osro enso aji ya tumpa sa kwan ya so Mame ame papa. Uti san sancheni. Nan sancheni bedi wana wajie di. Obejie di echi. E hono meka humbi. Wama bejie di meka humbi. Wonso ka wama ajie di eno e hon. Udi ni say. Udi ni say. For di shaho. Nan sancheni ebedi wo wachi. If he say, wo, waji edi, na wase, mi di emu, wobetu ahumone. Amen. Amen, mami wahai. Amen. Ahumone, onti min tuwo, every wajapani ya hon. Ahumone, enti min entu, every wapenjani ya hon. Ahumone, Enti mi entu, enfri wosumu, amwane, enti mi entu, enfri Kristo nchayi. Amwane, enti mi entu, enfri nasafu mu. Ekwa afofroso no. Mwane buya, waba mwade nse, waba usuwa no ho. Webe tu no, yetu wa unu nina. Da unyamiyase. Se ene pa erade edi amanyina no na wapemwa kanyina no efa wo hoyi efa wa wo nimyi efa wo daachi ni sesei no obi ani ho a obetimi atu afri ho nanso se wujira na obo Yesu di no a obetutu ade boni bia afri wa brabo mu kra wo Yesu di mu Bekasa kasa fufro. Amen. Amen. Amen. Shao. Obekasa kasa fufro. Obekasa diye kasa fufro. Kasa dadano. Debi eno diene takase. Mene mfaswe ni miso. Kasa dadano. No takase. Eh mekura mene wain. Kasa dadano diye. No kase. Miyubia medinchu. Kasa dadano. Kasa dadano. Tachirima dadano, osimi intimi nko, enya adi pebi ya kasa dadano. Weye freehold. Na sisi, tachirima fufro aba, menya mkwanchie. Tachirima fufro, menya yarisa. Tachirima fufro, medinku ni na sisi, na wakasa, ubiya beti asiyi. Na wafaudu wako ni mwa
or can we can say na sense no teche ma fofra ba so ba erade mu a o ma kwan e ma ka kasa fofro e wo wa wo kasa mu wo ka ade bi sronko a wo kan da eye akukuduro nsem ensem a ejina de ogidie so ene aluhye mu a wo no so na sense ofa wo etra yenum nyina ena wa ma wo kasa fofro bi e wo honhom emu a eno de wo ansua mfiri obi a ho na se obi ona kasa wo kasa fofro no mu na wo kasa kasa na ampo satan kwa wo nte sa kasa na si o wo be ma na dwiri ma ye ne basa e wo kasa fofro ye nsa aka no ne nipa wo be fa wo asem no wo timi nte ase mpo wo be tia kwa kan wo nte ase wo nyankopon ko na te ase o na be ka ahita sempa a chire wo nyankopon na kasa fofro no so ebe ma wako en mia fofro yesronko ye hwe yi mudu wotwe no verse 18 wo bema awoso wo mu bema awoso wo be dai ebinu na wako wasi bibi ene nam nini padua mu na mitrim ne kwa meyafuru mu na mabati ne dru mitrim mu na mitrim ye mbosa na mahwe ase ye yisa adie ne firi hoto twene firi wabrabo mu amen o mo awo enante wo trimu bio yes enante wo chimu bio awo abobone bia enante wo yafuru mu bio na want me not to on unamu bio se sadne na mu namu na fe uti ya usa ene basa ya na wadwi nyina ya basa na wadwi mu nyina ya basa basa na fe u na mu pa na want me not to ye no ene dai sane ma we nyina wa yi ya firi wa bra bo mu kra e wo yesu dinu mu na o se ne se wonum adubani bia se enye se obi na shada se e wose me pese me kire bibi wa ha se bosa ka che yesu se to hohwe from ti fi se wa tro se obonefo ekofa bible bi ba wa fa anya juma wo kwa fa so wa tro se abofo be kura wonitam na wa fa wonan apimo bo na yesu catch a Satan say what you say ma so ewrade unyankopon ehwe fa asem no yesu nsamu ema osuru agya no enye so hema agya no ye nkono mu bibibia ye bone eya wudro bia nemum enkwanhia kwanso o wonnim mpo o ena ade bi wo toano mu wo ka se ebia eye su papa na wono mo ana ensa kama bi na wono mo ena de gukuru amu ena watimi anyante ase ewo bia wo hwia we ese we de ye wudro enye papa ena wono mo ntam so a erade se obejo nkwa amen obekura wa brabo yi bibie no wo sa toane mu a ebetme twa wo nkwa so da Ubet na sepa di mfia me na adie bia wo nyankopon ahyese wo beyo no abrabo emu no ubewie ni nyina yo e wo yesu din mu na na odi won sa ebegu wona wo yare so na wo ho aye won de kabio ensuo a mose di baye no wono no wodi fi obuten bae no wonum bi ensua epokokwa mo sema mo tiye no na wo munanti mo no wonu so efa mu bi o Joshua so bra Jordan emu bae no ensanche ne kwanso no ebra na asofo no a wogyna ensuo na no no wodi awurade apamada ka ne kura no na enipa ne esene wasase pese so wo Jordan mu no Joshua so efa mu saa kɔ asase pese mu ye nyaa ye twa akɔ asempa ka ni ni wo twa akɔ osofo wo nso twa akɔ asofo
ensu chako. Sempa kafu, e chako. Na sisi.

my mom pie. Ready pie, there was a sentence, so dear Bower Samoho. A bomb pie is a briar baking kind. A you see an HH, my ready my home monte, I say, oh yes, to Christo demo. Bomb pies will be beer or bon sam. A disorder amena top form, una more sems to be man, swage nan and I should be oh yes to demo. Ready me, there was say, oh yes to demo na be bomb pie. Amen. Adolfo num ye share at the swan be a say. Adisiano, a dear Dasun is an uncompromising stand during persecution and temptation. Se basse o bonsam, e de wata, ene sohe e bawoswa, e nya dia ube bre uji dia se da. Ube jina ho ama erade, se ni a Shadrach, Meshach, ni a Abednego, omu jina ho ma erade. Omu wukon frinshi ebi bre, pim pim, so undin, e da su daya no, Ribia, ebe fa Bible ni ebe preach ube unse ye kan omu huanse. Mibu se mti ba akon, chemo edu. Ose meba, se ni bonye fo jiji wa, mempene. Meba, se ni bonye fo jiji wa, mempene. Inyina ye nim, se eja, anase ene biara. E na se die, se wo tren tren ne mba ufie. Se ni esticha fonsu tren tren. Nkodano ewu suku mono. Inti eja ehwehwe se ne ba beya adepa. Enanso ehwehwe se ne ba ebeya adepa. Ti awofo no nyina no omompesa akola no ko amane biemu. Ti omukan kiro kwesi fanansi ha fanansi ha adjoa fanansi ha fanansi ha. Enu na Bible nso kan kire ya ye sempakafo ne asofo se. Enipo masakre nyina ye Yakobon ba. Eno do wa hye yensa. Ti koko bubi wo ho ai wo se ensu ye bo wo mo se ni awofo e bo wo makoko no ye nkan kire nyame mba nyina se be ba se ni bon ye fo jiji wa mempne obonsam no ta so hwe bi echi heavy a bono oye ten untumi nko ho bio ti wa wo hwe ha se wo ye bonsam anke de na obe ni nipa ye wa sase so ai dotie ni funtuma ni nyame dia boy na ye ni eko heaven no no yo srabo fo ayamfa dotia mono ono okoje iti ejuma wo ye around the clock de bia ne se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye boni te se ono bonsam wo ye de boye ni no na odi boni no iti ene bwe wasum ne ti onyankopon asem se so he utwe mutaya ebeba otansu so ebeba na ni nyine mo no emre uji dia sita. Chine pinti ma erade. Chine pinti ma erade. Se ni ebe ya, yankupon enibe chi, obitu mduwe chapwa. Ohuma kuwa job. Asasi so otini chen ni pe nina. Nabon sa mse, hey, waya nwaye nisa, wabono humbaye, wayisi, tina odiwe chino. Oso ni kwe nsu job, edi mkuni mwoso henu so, praise the Lord. Enti, nye Bible, e kachre yenu no. Se ye awofo nhumu ye nhwe se enipa o masakra o madwa o ye nyankopon krofo no o be twom ho fi boni bia ho ye nhwe emibusem iti nan che mudu nan kosi dunsi ano ebusem ti nan che mudu nan enko abonefo kwan mu na emfa enipa boni kwan so kweti no ensine mfaso emani osi ensine mfaso mani free ho na sign ho ko na ona jise oye boni ansa na ontumi na jise wahwe obi ase ansa oh obi a wabe wias na de osi boni nkwa na medie obi a ogyina ho menyame mempe eye mehi eye metan me ya se nipa kro be hwe ase on ti se unim weya obe ya wadwen se eni eme koso abrabo mu etwintwa wonamu na maye mre menkwa sori menkinkan bible menyese ni nyina woka se ekwa onsa motechire opeso okoka no ho ojem base yankopon ye wadom na se nyamiru firi ho a eni so

Inye urade aye. Ye inye urade aye. Menewa kamefro bi sesi a aya radio chatu o. Otina nyuma sabrei unye wa ha. Omomra. Na omunsaka de ye mom krana ji. Menu de aka sabre meye bebi owo bia. Bebi owo bia from somomra. Aya radio chatu o. No me unu ade foforo. Na yei ebo paye se sajisike wei ebe sronko eye jijisike jisike a eye kesi ebe ni ebe hu ni ma kesi ye mpae bo a ni ebo se mpae bo dikafo ni ehu na glaucoma achasa nyadi a ube hunu nsi ya nya oni ayokusukusu obi tachrama na atwe antimi nsanko pa botie frozo foro nte no tachrama no atwe koye aye kama kama ade ya nti bida obi dompe apie are you for doctor for to ya ohwe to da edu ba bia na omo nso omo timi nya ohwe na pa botie bi ma dompe no etwae anwa na jo no peno ni nyina afi etwatwae ni papa ane ni bejan anajuno na osofo boy do peno etine yehunu se da bofro bejan no nante na na so behunu ade niam afofro niam asoro nko obi atiminye obi ani wo ko betwe aboa na so anajui san sam no nyina besi obete enu ti ajisike we yawa eti from somomra na and then dey chatwin eti nyaamu mehunu e say yenhwe e bidia dance here

Yenyaro adia e. Mjaha ebe di adansi e. Efremi, Dickness, Elizabeth, Maimuna, Stephen, Obum, Okidoma. Nukreni. Adansi ewe di e. Mese, mi mumeni ngusuda. Osa mdeni mwenyanuma unyanku potufu. Aya menchia eko mensuru eja o ya mame. Ani ya uhumu eja. Ani ya in. Ohili mpong. Ani ohima. Kusedwi. Na menti mwasa mkura. Mi mame. Aya ohima ane tuene za fremi. Osi. Yabe crusade bi baba kumi ba etibra meba no enko ema oba na oyare no faro so bra ene nimra na mama mate ya ba ye no aya adedi kan a sorry aye wo osofo if ohine ni fio aya nse pim enu ne do nu sia no na ma wo bosume mi wo bosume na enum ana bosume no mi me de bicycle moto nya accident na me nya accident me kokobofom no mi yefro ba bia ebofom no aho nya mi yo na mo mi yefro za mi tumi kra emu aseseme na madwene ayam se ebia moja bi anyere gumi yam so me jam na mi hunu bibia me na bidim de make me ho aho asam chemu amani amafamu ifri sabre no ni enipa me da kama na ifri sabre no sane me twi efa eto amom yam ifri sabre no ntimi enye me sasekra na amnopa no so for about 5 minutes, at also. Never come, you say, I said, I'm bow. Now, I'm coffee, you said, in a call, you murano. A bra, me, as I me, who make a crown, now, me, you say, me, da form flat. Now, if it's a brano, in so, in unipadia, me, numbi, me, sorry, you know, me, say, ah. And our mommy, in so, in unna, me, numbi, Bibiansi. Ana jodo so. Adia bacha mi abano. Mi nyo abanso kachira mi se. Nse we onom. Mesme nom. Na men nom nsio no. Nefri sabre no. Me dafom. Me fru mi de butu o. Na vi se de bimu se de bimu atome. Den mwenye ma onyanko po wo yesu dinu. Na me doba anu so anu ayari amden ba yano. Aye enrochi ose eba pa bom pa na jono ose bibi dududu bi efri ni timu na ni tiro bra o nya samane ni tina da bia boy dududu na ne abaye otimi nya da bia impo ose mama mi nim sanye matenkan mechre na I said, yeah, me unu bi biya kama. Di mi se, mi huma ni ngu sade we na se se di den munyam nina manyan kupon. Ye nye radia ye. Mi niyaba, awayi. Oho. Na, wadia akwa ayarasabia. Oko ayarasabia. Na, numa dru. Onu mu adisei. If you pin me no and do sia, et me cove beer, me cra medru. Now by one swear. I also a hand and so over tree. Yen ye a radia. Anna Jane, I do so. Oi. Entie adanse di ho
anaje awrade be ma ho adwiru ne odi o yenyi onyame ti afo no aye yenyi awrade aye nyame adum nti ya fram sister Rebecca Peter me free Zion group of district otukpohi aha and the radio sing yakopo aduma o ma brabo mbra me de mu ma kristo ni bua me ani munyam ka erade din wo yesu din nim na me ada for madam sa pesa me ye ni tia na bribia erade e ka me ni erade o ma brabo m aye aye efe pim me ni odu nan na me ba otoso na menyem no no enye o yakopo ti as for na ye Sabre no, ni awa abuja, aninti, meko aresabi ae, chulo mdi waho, ahona na meko antinenta, na, skano mdi ke traye no, sabre no, omu kache mse, omu ni, mebanu senye o da, aiti nami, ahami, omajwe na mse, ah, eba anise, mkache, nikuru mbafi no, aiti, bedru bra wasa mi wono, ana msakwa ya resabia ya atanenta ho. Na omisi, misa mkutra scan. Enti mikoe na mkutra scan. Miba ya doctor non cheno. Mi koko zoti urumu ya ose doctor no. Chabino, kutra scan no. Okatira mise. Mami. Uni mise. Obanu wana ye. Na baby, I'm a friend and then yeah. Mese Dabi. Every sat breno. Me banu ni tri a ose nka. Ose o de banu. Ne tunu o de banu. Mse ha, mende, bibi ase janko po onsa. Enye rade a ye. Ya mese, na otu mi enu e chino. Ifa ya sabi anuba enu. Na, e jisi ke ya. Se ya, e ye, bosume, duba ko enso numudie na aye fiada sabri ya mu na metise mayase ya mia na ngache mi kru se mi nim de na ye mi o na fe mfure so atimi o se ah ya ye dan se ah ndi be sabri ya na mi amia bu kru na mzi jisike o to de ye nkwa sori nsa eti mfa babo ni ye kwa sori enemy marker no edu asoro no edu asoro de na yame no ejai metranse kozi sa sa pa no kwere wie ehumo ja ebo paye na jisike le di ana da so no se great possibilities through power of Christ mi wre Christ frida yenyi nyakopote as for no aye eti no asa pa no kwere wie no na fe omo tojom na me me free a choy name ni say na me de sa ana ma me ba ka say ma me saye na afi dufia pe na afi me te say afi de awoka me na ka say me kru say ana de mint me na fie o say dey me say ni eye me no o say ko ar sabia sabre no na drew abo nundu na so we say ntia be dey me say o ye be ko eti ye mienu na fe ya si kwa so aye ko idu aye resabia ho no sabre no nyanya hospital ni kwa o kwa ozo ni scan ani o antenna na sha se ni na nka ta ore ko eti no na se no hwe mi o ka cha se ma mi onu onu ndi acho o scan no so sa o ba no se ni o da ya from enye me se ah ma ba eti de nyame be ye no ma ni nye eti o tia mi os no usuriti ose ze se die ohwe me no ose akra no se se die waye no die eye na meni mi kru kwa na koe me fra mi nua ba ose da bi na me ancha kra me wo me bai moi e boko no nyam ka jankopo na da se ba ko ka ho eye ye ni awrade aye eni mre anaje tie utie. Bro, so for Cassapano.
oka sempa no ye mompa ye no be hunu sanchrene a sempa no e koso na onsa be ka onsa chrene wa brabom na ve pa bo brim no be hura nwade na fe ti ti ti nzise no ofa ne saka wo anya oma holy water only oil bia nim ora samun ko a asamun ko a oka chya na dwi ene be sanchrene no ye ka sanchrene anatu kasa na dwi chatwo Amen.